Na miman ko na ngati mo kande jajjo sa jan bi beja ape na. Na na bo. Na makira tu na ditia. Ari kalan pemage punike makalan kalan di kananang manusia yatnya memargi.

0: hàn rồi nè.
1: Ulang.
0: Kadin.
1: Wow, ulang.
0: Kaditan.
2: Tus me.
0: Luwe.
1: Coba.
0: Cara-cara dan toto sang anak utama sikit andi tiang kentan aji.